0: Ay, kakutin chay hina kucha son conchispe kipakun. Kuchi kucha chelapas kipakus pa chaymi apamon pisikal payaita. Chaymi apamon aminakoy kunata. Son conchista rumiachita. Manapas ya kangri kung kicho manapas cha yachang kicho kung karur kang kipas cha kucha kampi kas kanta kampah kalinta pas char washar kangki ichaka chay kucha kipas kang me pisi manta pisi chiria chiwanchis makana chiwanchis iskaya ikonata apamong manaling yuya ikonata apamong no kanjisman. Kinas mama kipap unchay ko naman kaaw ka ni wasun imapak mi suara kamor kang kay Dios nita nispa anche hinatama aw kaka hamok unchay ko nape
1: ya no quiero
0: oyan chispe lak awasum ina chera kama yeman.

Wini mente wini kama causa Dios nilai hanak pachapi kasianki. Yeye ki paña brasumpi paña nyikimpi taitelai. Anche imanta pacha eterno Dios nilai lapayan persimu yuntin kamaris kaiki takhoamunki. Anche imanta pacha kuide kuan kiku señor lai. Manalin ruaskaiku, pasalin ruaskaiku, paskawaskaiki, señor, yachaskaiki. Mana Dios ni manta kaimaps pakaskaka kang manchu, señor. Chimitei telay, kaitardi kuraspiña, kayay kamuspa, balikui kitukui son koimanta. Lapalyang manalin ruaskaita, pantaskaita, pampachay koinispa. Kalaberol ko patapin, uyay awarnikita hicharkanki. Lapalyang hucha saparu naraiko, nyokaraiko, nyokaikuraiko. Pagas kanyang, ruas kanyang, tukus kanyang nispatak nirkanki, Señor. Hucay kumanta pagarkanki. Nyokaiko, manawanyo naikupak. Taytay wanyurkanki. Chiwanyos kay kiwantak, yawar ni kiwantak, nyo kay kutarantikwar kang kiko. Chay mitay talay kay taray kurasta, balikoy kila pa yung manaling ruas kay tapapachay ko ay nispa. Kanak pa chay kipintay tayo kakasyan ki yayak panyabrasumpian, chay manta pachang kuila ko ang kiko. Tay talay mikang ki pakay kukunay ko kaka. Diyos nilay mikang ki son konjay kukniko. Istoy kuhniko, pakay kuhniko. Achachikniko, mikuchikniko. Chay mantan papa, gracias niki tukuyson ko imanta. Chay mantan taita isu tikita hatun chani upay chani winyay manta winyay kama kausak Dios niyay nispa. Chay mi taita ito upay chay kalabayki, Señor. Papa, kay kausara Dios tasamin chay. Kina yata hliapalyang kausara diwirisak kunata. Hatong suyo kunapi, kaya peru suyo kuhupi. Kina yata kikos kulaktay kupi, kampo ilyo kupi, siudad kunapi. Piku nang maiku nang wirisak kupay kunata papasamin chay ku itakay nikita chura isong kongkuman kausay ningkuman. Taitilay mami kausay nikuta makikimasakay ko papa. Lapalyam to samin chay ku inispabalikuiki. Kineta eterno Padre Santo, que oras pagmi económicamente yang kakamun kumunait kami kamun koikikun. Paikunawan, taitay kasi.

Makikiman pay kuna tapichini, makikiman sakay kuni, amay mafaltalya tuyo wakapuay nispa. Sasachakuy, piwakay, pilyakikuy, pitarikusan kuy na abstaytay po ni song konchay kuy. Nasidiyat pichu kasiang kutaytay reksin kikampuni pa yapakoy kuy nisitas kang kuta. Amachay tsuya, bendito santo makikiman takacharichu kay hina, obra ikipakliang kakuhay kikunatak. Gracias ni kinto kuy manta. Balikoy ki Señor Lai, que ora sta Espiritu Santo muna ichakuchun nispa. Inaka taytay kay programa, kay kilka fortalecer rolla palyampag, bendisyon sa minya ikanampag. Makikiman tukoy tasakene nispa manyeko ni sapalyan, churiko oiki, Jesucristo de Yampi. Amén, Eterno Padre Santo.